Na si ma ya ha zon program ko a kasbani tura station ni kok na sona manenga de ge dawde de sanja manos ni ba zi nga haun de ni ko ras ka pa hindi ko brang ko zo zo English ko brang ko bas ni bo nga ba zi ni krang na man gen yan a kasbani tura

0: Ya, dokhan ni chabi. Baba ya nang bike ni chabi. Aru ya nok ni chabi.
1: Aya ya KYC ni lekha rang ba. Bank ge phrakon dung thang thang nanga. Gumuk ni khamnan kesa chabian chole de namacham.
0: Gumuk nan chole ge pa. CKYC ID dunga ba. Nangi account box sa chapa tumen KYC kon. Nangi bank CKYC registry o kapas khagen. Jioni kon na dung thang man chagu pa mung chibri dunga ba. CKYC ID number ko mangen. Aru yan plak bank rango. Aru financial institute rango chole ge pa unga. Yani or thwara. Na a bank ge sa o KYC update ka aha o de. Kepenu update kana nang thai jawa ha
2: RBI agana naljokuba banking na KYC na niskang pa jakudi ani wa
3: dala simang khub surat film ni git koknangs kana man gin wan sunidi chohan aroba res rasmini ringa rasmi satini ringa bagi dongenga dogit gitara engine ke city yun jaman jozon ashmang Strangers film gitu bakna suna mangin wan lata mangin skar baksana bizai tiwari ni gwa gi dong aska gen ru gitara jani ti ka kese rahu me taskang panashi mana khub sura film gitu kamatangin

Yan akas bani churan asim ya so mani ba ko hindi film ni gitan ko kna sona manega ne ke dar de sen jamano che bajyo nga hon dili ni ko das ka ba hindi ko ran ko jo jo english ko ran ko che chi bunga bajyo ni kna sona man gen baksa na silo ni ko ba sal grosal ramadon english ko ran ko che ko la chi bajyo ni kna us kana man gen yan akas bani churan

Yan akas bani turan asmi ya somani bako handam marak ni sasong tali gate ang kokna so na manengan dage da de san jamano scuba jonga hon dili ni ko ras ka wa hindi ko brang ko jo jo english ko brang ko scuba wa bajuni kna so na mangen yan akas bani turan.

na simang jon seng momani chasong talni achi ki tongkhok na swaha da na simana chalang goira marakni ki tongkhok ga matang skhai nga ki tong ara nga kha phaka ga cham sal rang na aro songre ngon ang jangi

0: bon kami nak simang calang goira marak ni gitrong ko kna soha aru yerang baksa sa sung tal ni gitrong ko ga matani sumai ba yenun bon naha sumai do opung ni chisa khola chiung ha aru ye sumai nak simang nam echkrong ni program ko ga matangiya taw nak simang chian chi ch marak ni giskni khatha ko kna sogen
1: ani bimu ko chian chi ch marak manga a gaspara sonyo a abisi ko rutam ha ada udah pete utang tak kujengnya ni mak bawa papa paksa lakukan dongkringnya ni pada ni kadang dia ada kelas ten orang peraya ha bintang-bintang ni nak ni yang ni hasil pada dapat nak kita macam ha ada orang hantang janggi tang nak kita bintang-bintang jak ni sangat sapan ni aku taknya cekai traditional like dry flowers atau ke bake kapja biar aku kuinga ayah sangat sapan ni aku industry office ni kita lungkono trainer saksa rumah uniko ya suka ko ni aku skill ha angin skill agaman bos orang dewan gue bikap ni ko tarik bawa pulang wa dekemang traditional aku taringa cekai singki ketuk kakam pulne kotup orang aku taringa kemde tumi aro ya handicraft paksa namanga mikrem buduniko background ko ba jekai ase handbag kemang phone bag water bottle bag kerang ko kuinga ya busturang ko exhibition ko palinga to jekai one gala megong festival aro dingtang tang order ha gbarang na banga thajuninga khuya ya ko takichana khushoya aya je angi thari gemun busturang ko palle anga taka paisa ko mon pangna takle swakle man jagen chombangna chuaya antangna je nangani rang ko alla nagatarang dia hanga antani magbo phagbo chiko bi nagatanangja kema noktang na ni magwa phagparna chungpa nokbrang na bewal takchakani rang wa awa je anthang changa sapani ko manna ha wa ra ko gapen ner penska je mangan phoregi ja amung chorpo dakma mat gi je tongpa wa rang na baskiot naska kema wa mang na baskion gen je ra ko de wa mang ba dakir ke jangi thangani chorko manna gen kna tum sing pani michik skarang na rakya naska achin michko wan den nokon ap chipe dong na langja je kam ko ba achin khai cha na ngaya jangi thang na de achin je chol ko ba na ngaya ta gut tan sina banga ta de chol rang nongwa ding thang ta industry ni rang tan sina training rang kon ge parang banga je kai skill megalaya aro industry ni aro ding thang tang industry ni rang ni ta sina training rang ko songo nok rang ba rang yon ge parang da de banga warang wanching training rang ko na pe han singa chin jangi thangana ya training rang o dongni ba chin changa sapan ko skill e ba han sina jangi sanga ni chol rang ko amna ge ta man gen ke ma ani mich group ne ska sakan thi kon mol mol naska simang ba ya training rang o ba ko ra e an ta thang na changa sapan ni rang ko skill abo e rang ko sanga na methela
0: Nasimang chianchi ch marak ne giskni khata ko khna swaha da na simang pul aroni tok pa sam bol rang ko gi ani chi jangi thangani chol ni gman ma blesivon ar marak ni agana ni ko khna sogen
2: floriculture ro ba pul aroni tok pa sam bol rang ko gi ani yo jangi thangani chol Floriculture ne aganon anchungni bangbatan phul ki ani ko samaksonga ne chanchia andi ba phul baksana ba ornamental bijakari ge pa phangrang cactus bonsai thariani phul bagan thariani jekon landscape gardening manga aro ndake ge pani thwana ge adakani ko ba floriculture ro mangopa sakrtha sauni success phu mangde nokthang thango phul ge ani ko namnaka aro daknaska Andi badita mandirang nang, je mangan phul gi ania, koros botnani aro nang beong jane chanchia. Phul rangara rongthalani, nitoani, tomtomani, khasani aro gisiknya sauto nikora baa. Galjani git, noktango khasa dongon ya gito siag nang, je phul rang nitoe bala, sara bari silbeya, jangitangko chusoka khasa dongowa. Phul aro ornamental phang rangko gi e, Jangi tangani ko dakna matna, need out the pet car hill so nang tuwe chanchi ki parang dong kuja. Agriculture ni gipan gi anio, jekai kosta, echeng pite borang ko gi e tangka matnana bate, pul aro ornamental pangarang ko, gi e palon, ekar prako tangka bang bate matna. Pul gi anio maimai kamarang ko, ba dakani rang ko ka e jangi tangna, chol ko mat gencem, sandie niang na. Skangapa cholara, Pulang jekai golap, Gondoras, Rajniganda, Daushira, Chrysanthemum, Gerbera gladiolus, aro gapun phul rangko ga thong gnang raptode. Bokki tharina aro decoration nama. Kathungri phul rara raode, rupok aro Hindu rangni maniana, chakhalna phalna matna. Thurao phalna niknakoba dalgapa city jekhai Guwahati, Calcutta, aro Delhi yerangchi watatna mangen. Phul rangko phalna aro chalan watna gata, jakko raon matna dipet. Aktal dalo gata, rongchungye fresh onge sokatna tutungkatna nanga. Pulni rongchungani aro, nostong geniko, pul antangni chi salopani, aro, rangste chi biba gamata niwa pangchaka. Pulko akatapan, pulni chi salopani, belkomigen, aro pangoni chi biba gamani batgen. Salni dnga, relative humidity komia, aro balwa rakode, pul pangoni, Rangste, Chibiba, Gemaa, Bata, Aru Ndake, Pul Nosto Ungnanga. Pul Rangko Rokum Gani, Sam Rangchi Rongchenge Rakhina Matna. Warangaras Kangapa, Manganese Sulphate, Ferric Oxide, Sodium Hypochlorite, Aru Chinini Solution, Aru Gani Ipara, Manganese Sulphate, Hydrogen Sulphate, Aru Chinini Solution. Ya Chemical Rangko, Gepen, Aksung Rango De, Tablet, Takeba Matna. Pul rangko akka tappan chi rongthalao chi smi donaranga. Gini gappara pul rangko chara rakkeba phalna matna. Golap ko cheksi dekne, gathong aro bimako kolom ratte chara tharina matna. Cactus, Gondoras chrysanthemum, Gloxinia gerbera aro, Dahlia yarangoni mattamko, mapang baksa, chachapgapa phang rangko raay aro khating dakke chara taka. Pul medek rango ke e pulong ode, pul barlag nang aro ornamental pangong ode, pang kra agata datle, bijak silmetengo, palna matgen semode, dam katna matna. Pul aro gepeni tua pangrangko, medek taplinga rango bato nao ke e, bonsai tarina matna. Bonsai bol rangko namen dam raka, bonsai ko tarina, adita bonsai ge ani gemen, skira chinganiko takna nanga. Pul betul rangko nama semasaki rakye zaman opal nama na. Gladiolus, Dahlia, aro begonia dolong nikude, bita rangko rakye pal nama na. Betul aro bita rangko rakion, pangni aro betul rangni quality na rekna nanga. Adita pul pangrang jekai, mungnal ko gee mesiko baut na. Mungnal, water lily, yerangni gatung aro betul rangko mesiko chana, aro acar tarina zakal nama na. Pul bagan aro kampon rangko nitoe tariyani ba landscaping ko gupan rangna dakkeyotne tangka bukotna matna. Pul rangko gee cottage industry ko ba bukotna altiwa. Skangapa uwan similgapa thoka bukotani. Adita pul rang jekai Gondoras kolap aro Rajniganda yarangoniko similgapa thoka bukotna matna. Yato rangko onchape perfume ba essence rangko thariska a. Golap bibal mongsung bate Rosa Damasena Jatrangoniko Bibal Quintal Sotpunga ko Rausa Ata Liter Smilgapato ko Jetna Mangen. Anting niya songo Pul Bibal Rangko Chikunga Gata Man Kujani Gaman Esensaro Sabon Tharina Smilgapato ko Gepun Aksong Rangoniko Sa Chalan Kap

nak simang sempu momoni gi trongko kna soa ha da ona simona devi sangmani gi trongko ga matang skainga gi tarong wa balgau thagen bibal.

Bon kami nak simang Dewi Sangmani git ko kena suaha. Aru yerang baksa mek cikrang ni program ko kematani sumai bayanon bon naha. Tau cik ni baju ngahon nak simang di Leoni Hindi ko burko kena sogen.

yana kashwani thura somai do osalni chigni baji mi chkhung aha aro ye somayo indradhanush pagban adokni gitrangkho gamatani somayo na simangna chasungatalni mizo gitrangkho gamatangiya.